Thank you from Anadid Oktawan with our Wally Ben. Nang aragadid ang yang sa mga pre-eminer pa sa poker. At you a singer. Srama to from Anduso. Praga brang arabi singa na di babastia. May an station with FM video RTM Kuching. Nga kumdaga usawa ng brang na di gib sa mga kemati nati. Harap ke sopra ke menjenama dia. Nga ragu-ragu di madumin. Bitu-bitu jamat tapi sama. Ayan na anwati na kapukur pre singar ma yan na nga na di obestia bersama ke di awa Facebook harap ga sobra ga nga na drama buat senang.